wena ikhathele umjono sengizengatshela ugogo ngawe sandwa sami muntu wami indlela engikuthanda ngayo sandwa sami